0: Uthole ukakha ngamaqhetha he
1: akabuko umaqhetha aseya umakhosi yani.